Oh, Nino Taki. Taki ke nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. Iho mōs keke, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pere kaka me ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka pori chuchua, pori zi me noi hike. Nita, taki nga rikona poa. Nino Taki.